Adu chat kartu jine jangan to do dogre shiri to karagum disara sim la si la fiagan do kula mundan do mili na ut bar to do jodo roje gregi misan kan karasta rosa gremia ku je tarjik do beda ku je berja ku je pa sa de kar gine karam kor golum kar jine jangan to do munda makila tarjik do bedim bisidi kan berki listu ne matura karsia ku jilum pa je gecok wi gabriel technicien am toza nan batari si matura ndu balum telum kayus ko kan je kilamia tel gulel tene sita ku pa do tar cok wi gabriel

Assalamu alaikum nay sakani tamin di haga kar kala undi stay on padara de chaga haga nagu janar kar kala gitna bar ngam nagu sandu tala medine mangi anar musa yen hinji kar kala ke waka haga du ki o haga yo araka yo wallar ga tawaje ko rale na bende a piro di vera kamando yen kamani chalo ranga da sabi so mu kala kuro ingi sandu makala ko wani naraba yo gam mutene na bar ngam nagu sandu yo mu ngam yo ngi kula undi kabinde te gini ga te dem na gazar gam mutene na bar ngam nagu sandu yo mu yo mu chalo wani mi ngi kidi ga kandenga yi chalo na lungu yi chalo ga lungu yi chalo ga day sangwe kayan kreu ayton ma kulal ayton ma macara la dagram ngi cerga asma muhammad tabakiu woli waddo mu koy yambor gano ka bindi technique tari mino kas ngay waddo mu koy mono ta bindi technique madam mali gulle ngobo yini do gulla ari ma

0: ngaram ngi cananga mairie yo joro drana gamdan nga yima nga dai dran go kidenge kere kadanga dai na muruga lama haleni dio dran do koro dan nari aga yima nga yantai ngaram yo agro fodonga dai haleni nga gre hala dai dingi acha gma ichano yima gre dai yam yo ngi kere jamai yo gudo dai dingi kere kadanga kulio yo jugo halsi gre dai yaga mi yo ngi kere kadanga ita utri jamai nga dan munga naroga dai luna kagringa nande le dram kotla yo yo ngi dai dingi dran go acha gma iyo go habara gite ngire danyo mawa maero mukolano fodonga dai namrugo communiquer ngamiga ngue yukola wonde yan kida wonde president ngi chanaga cabinet civil ngien kida wonde rahala fodonga gumnayo dai drango hugu yor ice juro hamere ko tala gadande yow aga manaram halama ding lugu nama ay nga cibo al amu gumna dawla yo nga hal nga dan nan namul gey drama yi ci cal di bel nga dan nga ho command ay nata ngi ke gand kal kal fad guro lugu na tangan wal nga dani president mi kal ku nga cel ngan nga chan ne chanio nye ke day ngra fu yo ngre chono hala dadio yi chono ay ngi lugu na rina tay di ngan ka kar nganda ci bu amu gumna dawla yo nga di ngede yi chono day dran ma yi ke di bel nda kal kal ngi mana na naga lugu no nu ngire ci halla day dran ma yalla nar mi gowa nge kede cabinet civil yo dingi acce ge ci hugu yor hangere jewgalu gu singe day debite si akul ga dan go na ma naka ga cono lunga ci ba alam gumno nga day dan man la guru fat guru day non lam na ci yor mi go si ya ci gana yo cono dio dran ma chama ira lier jew gere cono dinga halla day yalu gu na law na ci ga wonde kawli nga yo i ke dio di logo ngalle dran ma hala dan goya gire daye dinga ha dran ye ko ya ce gere chono alla dadio wonde lunga daye manna kawul yo na law gayan manna lo yo na law gayan yo i chono ya ce di belande kal kal ga wan garan dan wodi ngan man nadu na na ta dan a wonde kan haram sen hagi tolor wonde je haga du ki yo hagi arak nga day halam ko lo yo kam ga ce di yor sey kenar day di ngaran yo nadu na ta dan gere dan go daye ya na maga dayana tayga berendiga namana kamna longe cede kada agar munaram halama mi yonge dayi ju waya ngar ndinge cede kada ya kulera awnde kana ram sen hagi hiligar kya waka ga du kya gara ka dinga dango namana ka gere chono halla dadio dinge cede kada ngul gu dayi namana ka yo daran ma hemira liyar ju daraja ba gogo munnam yonge cede kada ngi kolo yani cede daw yo yi chono dayi namuru gadla ma mi yonge yani cede president ga yi kolo yonge ju gudo yi chono dayi drama yam dayi dinge joro na ka daraja kida ngaran ga yi chono daran yo lugunge dayi yam na na la ga yo ille yo la yi ga wa harya yo nge dayi dinge drango ya chagu gere ko da nariya yo ko ya chaga onde ka wlinga dama yi chono dai dran mai wara ri kina garan mai cari aran dinde dingaran yan mai fede go wan nge kakar nge ta yakur ga dai dran mo yi mai nge yana ri kidar kal kal hodro lu gon ma ta ala na na ata ga ala mu dai lu gum na mo do dai yi mana yo kakar garan ya ta ga nya mena handu wonde sa yin ge ken ki awa ka ga du ki ha ga ra ka lu ngi chan ga dai ya minister directeur du cabinet nga kul nge ha dai dan mo ga kul nge dai ya wonde ngara dan yana ri kidar lu ngi i chan ga aziz mahammad sari nga ka de na ta na mai re na ro hondo te habar namuno talame dir men kya naramo sandu sen hinji kya foka ga du ki ha ga ra ka na na balgam ko embal no cabine technique re talim na kasara yon min ji ga kna ga hinji waddo mu ko ya mu malagrano
1: alangindi kandao atikal gawani udungu balumbari ude kudu bulu yalla rangudi kuli udunga kana tulu

0: Liga da vangolia na Chipolize nga pari ya mukong ta ta ta ta ta ta ta Sani machona angri Wachang kulmina
1: Tani jamina rade mungolu mbas mairi tati yamba na anama Karami ni pungunu fatu kwa tegan Pungunu fatu tini mkalvande na pasara pumbu batu kutokbe yamba kari yamai Amai sunne agia amu kakir wani fana fat Kotama raga petele ko li ciccor wani yadi asmao Muhammad Tabak dali sundu ko tadwani Muhammad Ali sasmu golla fugasiya ni sangwe ko yan kriyo sarli gramna halang halang halangi Muhammad Muhammad Fatime Malato ni charandro magaranda ba Sune crédit sans fil te sigalo pimbut ko sia balan kla kla kla kla tilen kla kriti vie sia sia fun tiv ngola ata ko mo basna ko no ta fun mo yeno ana mu simo pret in den sumde tilen asin da dampa azu hotel sol ko lu kudni an kolpani kolin tan hanna kite po furira magna teu teu teu alang mai

chivi ya fata amba tuka era kuriwa agari nifana toki ya fata endaki ya humpo ima mbasana gula mara lisu nda ya muna uli ya matakamba muna aziki ima kare kolo ni mausuwana aziki ima kama zira mamul mbasa aminana azi andal una muna na mtiana piri ima kare mamul mbasa ana poe kukongo angadal una mura funkatna kakailina ma ang sini ga sini u fun kat na matua fifa tan ba ang hina tu unda lu mun basa na ani asia ni kagir ni kai lina mamai asi suli su du umma asi kagir kai lina mani am pi ma gar wan ba ang ang kam mun basa ni ma ga tang hazir ni mazia ang hazir wani asi kulat udu ani dani dari tang ma ahad ma mun basa asi ni hambi hini namu tamba hin gapuna ni namu ka ana sundu kom chu hai nam gapu mai mana asin tisna maya nam bayan wani asin tisna mani na tumai likan adini da galidi asi kolwar pa maga mambuwa ni hawa ka ana mun bassa samairana suna ba igam katta namu tamba arzi teltir kake tamairan ki imke imte madira asin yi maliyat jin tinan hawa aqbi yin bir tangi yi magar wandu wanika furati ana mun basin kulwa tang chivia asi hin yang mai sras ki ay ka sab ginani tibtimatiu akka samagara akka samagara wani kazi magara kiraz katta pun ani ba ni pumana asay yatina tuwa asay yasini pumay mi tomayam tiengna nu tin ma chakwana ba bu mai mutum yam ki dizen ka oni nam sitilam ko lan na ka an su guli sunda famul basna ka tim gara su nar gi dugu az den hawa kadi mul basa min yam ki nupu mai mutum yam lengna pun an batwa ana zena ko lar lar lin ko ni wanda na ni ni ga samar jibidi mul basa la hin dinana agikal tak gara su duk su ni kanadi wanda ni su mai su wana za bi magara mamul basan wani hombi ka si chivia ni samay makalifo kloro akabu kaz boy no sisi kunda lwande na ulone sana ma azin tudum irmu huli may ma kabaka ni samay ma ngwala fogaze uli na mana ni aziz mamad sale ki maganda tayni namu chamar ngwala ka tab mayam mana hama ni tab mana sezu bak telu mbasana halang su chok tela ko lan pelne da dan gwal kai tabna ma an pu mai makana da tusun utna timjil in ek mul mbasa asu tude iga mu lim takamba mulla tumai asu tude wani ya ana halime asadiya ali da tude wani itakamisa sun mera asu latta su bak tara ko lu rajuna latta ni sab gindu ki mera chakwanda pupum baduk tong yama fasa ani nam itaka takazin da itakami traslat anjun basa da atudi ko lu foka ka ana sumasu i magara su bakter sar ko lana ni sumasu hal katale ni sumasu na hal kumba mansuna kai heppa kai tap tap ko tasite ora kai wulo sinar le mul basa humuzu tasir na hukumi nam hasi so urchujo nam tena kasi agali sunda chivia fomai man chubaga urne chubaga nan ba hagi so ura mang takia so ui ka sum magira ko halagi sari heppa ko nam baduk suna utel sara tata halagi sari heppa tu ko suna kai wulla ze wulla zira ko lo anjun basra bag ma ba gamma sara latta lin samairar ba rex iridi lin samairar ba ki ku suna kal tazia lin samaira ora lin samaira junsuna go ta gane da tamairin gwalla halima asadiya ali da hin timan mulo bas ulo ani sumai suwana li sunda utna halang asi tita si chicho kai sasu sunda kadaga zimai ani fa mai mahazina kai sun mazira zu kollina mi kadimai azu bak chicho kai lina mamai mul bas u tamba tiyarpa kasi chob mazir ni chivia kai samai ma nam ka hal hep tu kon sunana samaga halan sunu hum taziya wul liyan ni ka samai mana ansa da kwalkam la lasi ni teltima tambo wandane na min sat komo ini la sunda
kadu puma faka ni samayara silaka umul basra puna ni ten teria kada na yinu wulima ndumba ndum suna usi ni masisin hala ni ngolu ministeran utamba ni ambassadeur alamay halina ni puma makana nam tuda wuni usi mayrun golla na yamma arina hala bacini huwa soli sunda kalar ndumba yamma har masisin bacini huwa ni nam tuda ni huwa tud mayr nam tuda ikolla na ani pun teta min teri mayne asikana mige nam yena ni wurum furiya ka ana zisun mazira asila tivai nam tena sun mazira liko tivoya chicho ani mayrana ba aje fatini funje onara hawa sabgin gwalla ni sumai zona azila garu piro mangwal na mahi ali sundara sun gol sunda ani mazia na minti ol arba ani sumai zona zin noita seyo mbagum bas mayir kanga tanina ka azgarina kale ani sumai zona tudum bulin chochona ni jumbulora ni sazira kallo play ani su asin na su chugu pufun huto yamval kai ana zai kol usina ta gi chifia yana jinana kondum suno basar halange ay faage chifira ni samayar dam tasira karma a mo poemu wan wani kanga usima man jamene wani gol vota ki tosira ungiatla tosin da tosir gun geltana ra ka asuna na a changi wuli civille a tudusa civille suno fitaka wulina machuchone suno fitaka chucho ka ana fota jamina ni tambuyu kudranga ra kamai ko ta na sitem da garkai ta tawana ra kamai nam da karfa sab gin gollani nam yisam sima hiu hani klesum tanmai ani wuran poe madi october mai abu hamaman mai hawaliyan mai ani simayin funkyan garin ulama halangin am diyan ba tanatani lopta chuchuhai limay mana dagar buini hawana na walani kuguma sisin kamina fagat gyalla ka asura a tutile ani dole yin bowa lina ma yin butin limay larda talai limay yura talai suna lop chucho nikay kudranga utamba fot mayrigin buri kudranga tatarlay ni kil dangaya ani sabgin golla biya jazi ni mige ni mot mayrana ya an penda kasimet masiri dile ka yolon dile ni mot utata to ya an penda suma su cengat na ka cengat civide golot ni franga hurut dile asi changwani sangya si tagani sangya tap suunile suun fimat na chuchole angulot ni kini tan gi ma chuchora ni chamaya si changa kal ngias ni kasi oera kal dagar ki kasi oera yakang usin na kus kus kus ani yam kudranga ha thiri fagat nu dagar mai ngias mai ani lina ma titara tasuna chuchoi hadang pa penda hiuni pas kadu ta hiuni pas kati ani ma hiuni gin jori chule ani le de ga kang hu an pa da har hin ga chaka kon ka chuka dira kadile oin da gare kadu oin gel lai kadu indu tewlina man ahur dina yogoro atabu chuku fatra ani chividna armige ani ni kwali chiviani kuwarmana kalin jukata kulman kuwarmana kalin jukatuani nam yo boygina aziga towlina kalin kwasini kaya ada kem masiran senna kali tiya fodile nana min linini tora chivya boygin tomai super azira chuk dhara ga jera semai hani ulina man anmige sokla hini ga figa lina madizu ani ka inda tanna kawsu sumurin li saba kanda ba suma suma li ampenda na ligini to usu ni ngamai ni mariat ani sokla liga figa lina mani ni ka chividi ayi mi ki fotta nana tutkar tuki kana hin buturu tinu gasanna di alina na ambudun gasana imbun dagar ta tribuni ali kudranga ma ulge aga imbar imbun dagar na kaudizu
ativirni sumasu penda wak vot masirkin ke digesia kadini asiyo sumasu ana atoran mai guverman utamba sumerin utazina hani yal mai mana pa kazi vot linne asi to basiki civiyada ayuyana pa vot tani wulsina vot ligadini siga wuli ni asan lame ni sa pilte asine kodan mai poi mon basa atu daganna korfuta basa tani sumai suona tut koira chochona kaltara le kolle kalta sun mazir leira korchatna fida kai chocho au simai mungolana kaisa magara kai fa fun katna mai lina ma tita chocho ni kainda ta samai mana lisun magara el minister mai ma fi koira kolgai korchatna ko bas mai danga mai yamana jambai evaris nam akai lina ma na mana chiwala kan dagadi ali tudu mbasani ko fun katna basna mana angwambide ali tudu mbasani ko maga aga un tagalle maga ma sin di kon kodini pel ali fun mayra nga ful chirginni an banu wuli mai ful chirgin ma nga an chobu chobiya an choba su mai suwana kaga wuli na mana wilda mayr liu mbasa si setara wati pel asin tangana yewani an ilinna an ilinna an ilinna an inna asu yoni iwani ko na zukulti zin kuliyon dinna mot handi mayrin dinna mot wani yirin yase kan godwana na sa.